0: ng PIDEA habang binabacktrack ang shipment at tinutukoy ang lahat ng posibleng personalidad o grupo na nasa likod nito.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong tapos na ang habagat at tag-ulan, magsisimula na ba agad ang amihan?
2: Alam mo, Alvin, ngayong tapos na nga ang habagat season at tag-ulan, sa kanurang bahagi ng ating bansa, magkakaroon muna ng transition period bago magsimula ang amihan. Dahil sa paghina ng hangin at kabawasan sa mga pag-ulang dala ng habagat, inanunsyo na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season sa bansa ngayong Lunes. Akambal nito ang pagtatapos din ng panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Papasok muna ang Pilipinas sa transition period kung saan mainit at maalinsangang panahon na may kasamang thunderstorms ang mararanasan dulot ng easterlies. Posibleng sa huling bahagi pa ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre unti-unting maramdaman ang amihan. Pero aasahan ang tuyong amihan dahil sa El Niño. Ayon sa PAGASA, pwedeng sabay na maramdaman ang lamig at init ng panahon ngayong amihan. Maaari pa rin bumaba sa 8.4 degrees Celsius ang lamig sa Cordillera sa kasagsagan ng amihan sa Enero. Pero sa Mindanao, higit 38 degrees Celsius ang init sa mga kapatagan Nobyembre hanggang Pebrero. Ngayon din sa Northern Luzon sa Nobyembre at Enero. Samantala, makaaapekto pa rin sa bansa ang Shear Line, Easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITZZ, Bagyo, Low Pressure Area at Thunderstorms. Pero aabot sa higit 60% ang kabawasan sa mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong amihan season. Sa last quarter ng 2026, inaasahang aabot sa very strong category ang El Niño o yung tinatawag na Super El Niño at pwedeng tumagal hanggang sa first quarter ng 2027.
3: Imbis na sa loob ng eskwelahan magdiwang ng World Teachers Day ngayong Lunes, sa kalsada ng Maynila dumiretso ang ilang guro para magkilos protesta. Hindi nagpatinag sa init at pagod ang 63 anyos na si Ma'am Regina para ipanawagan ang mga pangangailangan nilang guro.
4: Walang pinipiling edad ang pakikibaka hanggat hindi nila nililingon ng tama ang sektor ng edukasyon, nakabubuhay at disenteng sweldo, mga benepisyo at higit lalo yung mga pangangailangan sa eskwelahan.
3: Lumahok din sa protesta ang ilang education students.
5: Ilang future ready teachers, kinakailangan tumindig upang tumaas malalo ang sahod ng ating mga guruan.
6: Wala hong pinakamagandang regalo ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyernong Marcos Jr. kundi ang pagtataas ng sahod, ang panawagan namin, 50,000 na entry level para sa ating mga guro, pampubliko man o pribado.
3: Samantala, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan sa pagtatapos ng National Teachers Month sa isang pagdiriwang sa Quezon City.
7: You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan nangangarap sa loob at labas ng paaralan.
3: Binigyang diin din ni Marcos na responsibilidad ng lahat na maging ligtas ang mga mag-aaral para hindi na maulit ang mga karahasan sa eskwelahan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga guro.
7: We have strengthened our non-teaching workforce, streamlined teachers' paperwork, and reduced classrooms observations from 4 per school year to 1 in school year 2025-26.
3: May iba-ibang allowance, subsidiya at wellness leave ring ibabahagi ang gobyerno sa kanila. Sinabi rin ng Pangulo na tatanggap ang mga guro ng ₱1,000 Teachers Day Incentive Benefit bukod pa niya sa pinamamadaling pag-release ng performance-based bonus.
8: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
9: OPM's Spy, diba?
10: More music!
9: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Binabantayan na ng Department of Health ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa kasunod ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa Russia dahil umano sa exposure sa live bacteria. Ayon sa Department of Health, wala pang dahilan para maalarma dahil wala umanong human plague transmission sa bansa. Ang dapat anilang tutukan ay ang posibleng pagpasok ng sakit mula sa ibang bansa, lalo't madalas.